0: A birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, kungiyar Alternative Espacito Ayan ta bude babban taron ta na shekara-shekara na kungiyoyi mazauna karkara. Daga cikin batutuwan da ake tattaunawa akwai matsalolin tsaro da kuma yadda suke kawo cikas ga ayyukan raya karkara. Wakilin mu a Yamai Salisu Bukari na dauke da rahoto.
1: Shi dai burin wannan zama da kungiyar Alternative Espacito Ayan ta daukar makanta yau shekaru kusan 20 tana gudanarwa. Shine na yadda mazauna karkara ta hanyar kungiyoyin su za su rinka bibiyar ayyuka da gwamnati ke gudanarwa a yankunan su a kalkashin wannan tsari na kasafin kuɗi wanda ke ware kuɗaɗe a fannoni da dama don kyautata rayuwar al'umma. Sai dai daga cikin waɗannan shekaru an dai shafe kusan shekaru 10 ana fama da matsaloli na tsaro wanda suke zama cikas ga ayyukan raya karkara. Abba Hassan Bukar babban jami'i ne a kungiyar Alternative Espacito Ayan.
2: Da ƙasa ya tsinci kanshi cikin irin wannan matsayin sai ka ga duk kuɗaɗen da ake tara ƙarshenta sai a sa shi saboda a yaƙi wannan 'yan ta'adan wanda suka hana mutane kwana. To cikin wannan yaƙin muna so kal'amance fannoni waɗanda su ma suna da muhimmanci a ganin mu kaman lahiyar al'umma ko fannin makaranta ko abin da ya shahi samuwa al'umma ruwan sha. Kenan shi yasa mun yi wannan taron ne akan muna shakku muna fargaba basu abubuwan da ke iya samu fannoni daban-daban.
1: Kamar dai yadda aka saba shi ma wannan zaman taro da ya samu halartar jihohi 8 inda daga ko'ina wakilan kungiyoyin fararen hula da sauran kungiyoyin mazauna karkara ke haduwa domin duba matsaloli da sauran bukatu da suke da su a yankunan su. Lawal Habu Musa dan kungiyar fararen hula ne da ya fito daga jihar Maradi ya ce kafin ma su iso sai sun tattauna da sauran kungiyoyi na karkara a yankunan su. Sun kuma tattaro bayanai da sauran koke-koke.
3: Tunda yanzu kuka ɗauka lokaci ne na damuna, kowa ya ga damuna yadda take jihar Maradi, akwai irin bukatu na ɓangaren noma, kuma yanzu lokuta ne na kama barazana ga kayan noma, lokuta ne na ambaliya. To da irin wannan bukatu ne muke ba da shawara gare su. Wasu abin kahin ma suke zawa deja akwai shawarwari da tanadin da ya kamata a yi don a ɗauke nauyinsu in Allah ya kawo su.
1: Daga bangaren jihar Difama dai da ke gabashin kasar ta Nijar, an samu tawagar wakilan al'umma a fannonin kungiyoyin fararen hula da su ma dai suka zo domin halartar wannan zama. Da take magana Fanna Mamamadu ta kungiyar fararen hula daga jihar Difa ta ce lallai za a iya cewa matsalar tsaro dai da ta dame su a yanzu akwai saukinta.
4: Biyanke yanzu wannan gwamnatin namu da ya zo ya kawo muna cigaba na noman gandari kuma da noman rani. To wannan muna iya cewa cigaba ne. Amma karo na biyu in ka diba gaskiya kalubalen suna da yawa hal yanzu.
1: Taron dai wanda zai dauki tsawon kwanaki 3 za a tattauna batutuwa da suka shafi kasafin kuɗi. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
0: Wata mummunan gobara ta tashi a birnin Bukavu da ke lardin Kivu ta kudu na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, inda ta yi sanadiyar mutuwar yara akalla 20. Wannan iftila'i ya jefa al'ummar yankin cikin jimami da bakin ciki yayin da ake ci gaba da bayyana alhini ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Yakuba Umaru mai gizawa ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu.
5: Tunda sanyin safiyar wannan Juma'a ce iyayen yare da dama suka garzaya ɓangaren mutuware na babbar asibitin Bukavu da kuma asibitin jami'ar garin domin neman 'ya'yansu da basu koma gida ba tun ranar Alhamis. Nismere wata uwa ce mai 'ya'ya 4 ta kuma samu 2 daga cikinsu yayin da sauran kuma take ci gaba da neman su a cikin ɗakunan kula da marasa lafiya.
6: Ba wilin yobe ba ne.
5: Ta ce biyun sun jikata, sauran biyun kuma har yanzu ba a gansu ba. Ina fatan zan same su domin ban gansu ba a cikin waɗanda aka kai asibiti. Bugu da ƙari komai ya ƙone kuma ba mu da wurin kwana. A cewar wasu majiyoyi da basu so a bayyana sunansu ba. Gawarwaki 25 ne aka kai mutuwaran babban asibitin Bukavu yayin da kuma wasu 2 aka kai su asibitin jami'a. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'an nan, kungiyar 'yan tawaye ta 'yan Ventura da ke da iko da garin na Bukavu ta ambato mutuwar mutane 26 daga cikinsu mata 20 da kuma maza guda 6. Amma wani rahoton hukumomin kiwon lafiyar lardin ya sanar da cewa mutane 29 ne suka salawanta. Haka kuma wasu rahotanni sun bayyana cewa jagororin 'yan tawaye na 'yan Ventura sun kai ziyara asibitocin da abin ya shafa, inda suka hana iyalan mamatan ɗaukar gawarwakin waɗanda suka rasu tare da neman su jira a miƙa musu da mamatan cikin girmamawa a yin wani biki na musamman da aka shirya yi a ranar Asabar ɗin nan don miƙa gawarwakin ga makusantansu. Patrice Lubala shine mai unguwar Musala da gobarar ta shafa a Kadutu, nuna damuwar shi kan makomar ci gaban shekarar karatun ɗaliban da suka tsira. Waɗanda makarantun nasu na kata ko gaba ɗaya suka ƙone. Ya ce na farko dole ne mu shirya jana'izar ɗaliban da suka rasa rayukansu, bayan haka ba mu san ko za mu tura ɗaliban zuwa wasu makarantu ba, don haka muna jiran umarni daga hukumomi. Da misalin ƙarfe 9 na ranar Alhamis inda ta gabata ne dai, gobarar da ba a san musabbabanta ba ta tashi a kusa da waɗansu makarantun boko da ke arewacin wajen gari da Bukavu, a daidai lokacin da ɗaliban suke tsaka da ɗaukar darasi a cikin aji. A cewar shaidun gani da ido, gobarar ta tashi ne a wani gida da ke kusa da ɗaya daga cikin makarantun da abin ya shafa. Ɗaliban sun firgita lokacin da suka ga hutar na isa gare su, lamarin da ya sa suka shiga turmutsi suka tattake juna. Ko a ranar wannan juma'a ma dai sai da aka fuskanci tashin waɗansu gobara uku a garin na Bukavu, ɗaya a ƙaramar hukumar Kadutu a kusa da wuraren biyu da aka yi gobarar ranar Alhamis, da kuma wata ɗaya a ƙaramar hukumar Bagira.
0: Rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. Amurka na alhinin cika shekaru 25 da harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba. To sai dai tasirin kungiyar Al-Qaida wanda aka danganta da shirya harin ya ragu sosai a faɗin duniya, sai dai rassanta da kungiyoyin da ke da alaka da ita a wasu ƙasashen Afirka da Asiya na ci gaba da zama abin dubawa. Dangane da wannan batu daga nan Bon, Raijana Munir Yahaya ta tattauna da Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro, kan tasirin harin 11 ga watan Satumba ga diplomasiyar Amurka da kuma dangantakarta da ƙasashen duniya.
7: Lokacin da ake bukin cika shekara 25 na bayan wannan hari da kai na kasar Amerika, wato 9/11 kenan, za ki ga yawanci 'yan siyasa irin abinda suke gabatarwa cewa an ci gallaban shi ta'addanci kusa an kawar da shi. To amma a zahiri kowa wanda ke nazarta abin ya san ba wai an kawar da shi ba ne, an canza mai mazauni ne, an kawar da shi daga wayansu wurare, amma gaskiya yanzu cibiyar na yankin Sahel.
8: To hakan kana ga duniya tana kallon ta'addancin Afirka a matsayin matsalar mu ce kawai ta Afirka?
7: Tana dai kallonsa don ba zan ce a matsayin matsalar mu tamu ba, amma suna hangensa abu ne na nesa. Duk lokacin da kika ga sun yi yunkuri, to suna tunanin cewa zai iya shafar su kenan. Ma'ana kungiyar ta danji da take gani ko za ta iya kai ma kaddarorinsu ko kuma 'yan ƙasansu hari, ko kuma cikin batutuwan da take yi ta nuna cewa za ta kai musu hari, daga lokacin ne za ta ga sun taso. Amma in dai misali ya tsaya ga mu, to ba kasafai ke jin muryoyinsu ba.
8: To me dalilin da ya sa suke jira sai barazanar ta'addancin ta ƙetare iyakokin Afirka kafin a ɗauki mataki ko kuma a nuna an damu da ita?
7: Haka siyasar take ta duniya, kasancewa dama muradin kowace ƙasa muradi ne na kanta. Duk da yake ilimi da ko kuma kimiyyar da ake bibiyar ta'addancin da shi ya nuna mana cewa ba zai yi ba. Misali, dai abu da yake da nasaba da ra'ayi, hadisa sauran ra'ayi a keɓe shi a wuri ɗaya, komai daddadewa zai fita daga inda ake bi da shi din, kuma zai iya shafan wani wuri daban.
8: Hakan kana ga zai iya sa rashin kulawan da ake da ta'addancin Afirka ya iya zama wato wani babban barazana ga duniya?
7: Ga shi nan muna gani, yanzu misalin muka duba ababen da ke faruwa yankin Sahel. A baya-bayan nan, ganin da bakin haure suke kokarin yunkurin shiga nahiyar Turai ta kasar Spaniya, me ke jawo wayannan ciki har da batun tsaro? Kin ga kenan nahiyar Turai ba ta tsira ba, kullum kokarin take yi ta magance abu, amma abin sai karuwa yake. Baya ga haka, rashin ingancin tsari na gwamnati da ake samun juyin mulki akai-akai a yana da nasaba da tsaron. Duk wanda ga gwamnatin da suka yi juyin mulki za ki ji sai kirarin cewa suna son su gyara tsaro ne a ƙasansu. To dukkansu ko in kika saka su a mizani za ki ga babu ɗaya daga cikinsu da suka iya gyara tsaron. To kin ga kenan ana gidan jiya. Sannan baya ga haka, yadda yake shafan tattalin arziki da makomar yankin abu ne wanda zai iya shafar tsaro na duniya gaba ɗaya.
0: Dr. Kabiru Adamu kenan, masanin tsaro a tarayyar Najeriya. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci. Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To ma dalla. A shekarun baya-bayan nan dai a birane da ƙauyuka 'yan Nijar na shan bakar wahala a harkokin tafiye-tafiyensu sabili da rashin inganci ko rashin wadatar motocin sufuri a ƙasar, inda 'yan kasuwa da sauran matafiya kan kwashe kwanaki a hanya a ƙanana da tsaffin motocin sufuri kafin zuwa masaukinsu a yankunan ƙasar da dama. Sai dai a shekarun baya-bayan nan lamurra sun soma canzawa a sakamakon matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na miƙa ragamar harkokin sufuri ga 'yan kasuwa waɗanda suka zuba jari wajen kafa gwamman kamfanonin sufurin motocin bas a ƙasar ta Nijar. Kuma Malam Ata'ullahi Zakawanu, tsohon babban jami'i a ma'aikatar sufuri ta ƙasar Nijar, ya bayyana yadda a lokacin gwamnatin ta haifar da wannan cigaba a sana'ar sufuri a ƙasar ta Nijar.
1: Su wannan kamfanonin tun 2001 sannan ne aka fara ba su izinin budewa. To a lokacin nan su wa'ancan wanda suke yi tasha suka ce ba su yarda ba, suka tada ƙayar baya. Da kyalle muka samu a kwatanta musu da kowa hanyar shi daban. Su wannan kamfanonin su ne za su budewa tasha, su za su bude a cikin gari, ba nan cikin tasha babba za su buda ba. To haka muka samu sai suka yarda. Aka samu aka bude kamfanin a tun ana bude a ɗaya-ɗaya-ɗaya a yanzu dai zancen da ake ina zan sun kai guda 20 cikin Nijar kinnan, kuma suna zirga-zirga suna zuwa ko ina. Kuma gwamnati ya gyara ma 'yan kamfanonin wannan al'amarin kamar 'yan shekaru ne za a baka ko uku ko biyar ne ake badawa. Cikin waɗannan kin akwai yawan motocin da ya kamata ka kai oda su sabbi kwaran. To wannan kuma gwamnatin ƙasar ce ita tashi tsaye ta kama musu. Akwai takarda ake baka yadda baka biyan daga wani jangali wani kuɗin duwan da wani wadda baka biya su ba, amma kai kuma abinda ake so da kai ka ɗauki ma'aikata. To kaga wannan ma sai ya ƙara ma kamfanonin namu ƙwarin gwiwa sai suke ta sayan motoci. Yanzu za ka samu akwai kamfanin da ke da mota 5,200 kuma sabbi kal. To ka gani wannan sai ya ƙara ma Nijar galaba. Ana mamaki yaya aka yi Nijar ta samu wannan yin kamfanin motoci wanda babu irinsu cikin wannan ɓangaren na Afirka.
0: Malam Abdulsalam, babban darakatan kamfanin Afirka Assalam, kana babban magatakarda na ƙungiyar masu kamfanonin sufuri na bas-bas a Nijar, ya bayyana tasirin da cigaban da suka samar a fannin sufuri ya haifar ga tattalin arzikin ƙasar.
2: Lalle mun kawo cigaba cikin wannan tafiya. In ka ɗauka cikin fannonin zuwa da zauwa na motoci daga wani gari zuwa wani gari, abun ya zo da sauƙi yanzu. Cikin rana guda sai kaga mota ta tashi ta ganye mai ta isa Zandar. Kuma da mutane da suke ƙauye in sun tashi zauwa wata likita a cikin babban gari, kaga nan da nan sun zo bisa babbar hanya sun tsaya su shige su kai su nan da nan inda suke so a cikin mintoti ƙalilan. Da kwai manyan garuruwa kamar wasu Burkina, kamar wani su Benin, su Mali, su ma ka gani a nan mun kawo sauƙi sosai. A cikin wuni guda tana iya zuwa Burkina.
0: A kowace rana ta Allah dai dubunnan matafiya ne a ciki da wajen ƙasar ta Nijar ke cincirindo a cibiyoyin kamfanonin sufuri na bas-bas na ƙasar domin yin balaguro. Kuma in su daga cikin fasinjojin sun bayyana irin falalar da ke cikin balaguron a cikin irin waɗannan motoci na zamani.
3: Saboda kaga yanzu cikin balaguro babu takura. Saboda da kaga kuna iya shiga cikin mota a sa ku wajen ku biyar jerauri guda. Yanzu kuma kaga in ka tayi ka cire tiki za a baka tiki da lambar motarka da lambar kujerarka da lokaci naka na tahiya. Ka zamana za a kunna iya kunne shi za ka tara shiga yanan kunne ga kuma tele kuma.

0: dubunnan matasa ne dai suka sami aikin yi a waɗannan kamfanoni, kama daga durobobi zuwa masu kula da manya da ƙananan cibiyoyin waɗannan kamfanoni na bas a birane da ƙauyuka. Malam Udi Ibrahim na ɗaya daga cikin waɗanda aka fara wannan aiki na kamfanin motocin bas da su.
1: Lalle kuma wannan aiki kusan kamfani uku ne saboda Allah, kuma alhamdulillah kaga dai kamfanin nan sun yi maganin zamba za su sai cikin ƙasar nan. Jamil Kat zuwa Jamil Tres na aikin ayar, tunda yanzu in ka ce ma Mahmud cikin gari sai ka ce Mudi ayar kenan. Aiki ya bi alhamdulillah. Shi wannan aiki amfanin shi ka yi sabayya cuɗayya da mutane ko ina, kuma akwai alheri ko ɗan uwan ka zo samu ƴan raguwa da daɗi kenan. Haka an ci gaba. Bayan Jamil Tres ayar tarihi, Jamil Katorz na shiga STM, nan ma aka yi zaman arziki da mutane aka rabu cikin arziki shekara 8 ne a nan wurin. Jamil Vansank kuma na shiga Niger, alhamdulillah saboda Allah ita kuma har yanzu na cikin ta.
0: Sai dai duk da irin ci gaban da waɗannan kamfanonin sufuri na basa na zamani suka haifar a fannin harkokin sufuri a ƙasar ta Niger, wasu lokuta suna fuskantar yawan haɗurra da ke salwantar da rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Matsalar da Malam Ismail Muhammad, wani ɗan fafutuka a Niger, ya danganta da gangancin durobobi tare da sakacin da gwamnatoci ke yi a kai.
2: Waɗannan kamfanuka na sifiri a ƙasar Niger sun yi sanadiyar rayukan mutane da dama, kuma so da yawa ganganci ne na matuƙan direbobin motoci saboda gudu, saboda wasu abubuwa ne. Lalle Allah yake ka hatsari, amma da gangance su saboda muna shiga motocin mun tsayar da mutane suke gudu. Wasu suna yin kamar ma tserace suke yi, a lurke ka ɗauko wajen mutum 70 mutum 80 rayuka bayan ka, ka zo kana wargi da rayukan su, bai kamata ba. Kenan muna kira da babban murya ga gwamnatin ƙasar Niger ta ɗauki tsatsauran mataki.
0: To amma Malam Muhammad Gamace, shugaban kawancin ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta saurari durobobin waɗannan motoci na basa idan tana son shawo kan wannan matsala ta haɗurran kan hanyar da ake fuskanta a ƙasar.
3: Ƙorafin da muke shi ne mun gani kamar wannan gwamnatin da soji sun doki durobar shi ba kowa ba, bai cancanta ba ko bai kai inda shi za a zo a zamana da shi a yi magana da shi doki mataki tare da shi. Su sun ɗauki duroba kawai ma'aikaci ne ba ruwansu da shi, sai dai mai gidan shi patrona. To patrona ita cikin gida ne take neman ne cikin tasha, in an kai lodi duroba shi ne a bisanya. Kenan inda adda koyi hanya ba ta da kyawu, inda ake hatsari da yawa, inda kamata a gyara, ai shi duroba ya sani. Yanzu cikin wa'anga masu gida shi akwai wanda inda bisu shi suke taya shi tun da Allah ya shi bata zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident. Da haka na ce ciwo daban ne ake yi, ana magani daban. Ana so ba a so sai an saurari durobobi su haɗa musu dalla-dalla menene matsalolin da su masu ke fuskanta da yake kawo irin wanga a babu. Fannin masu gidajen su gallaza da suke musu gwamnati sa ido, sai a bi sau da ƙawa a gyara. Ka gani nan sai a samu maganin cuta.
0: Ya za ka dai ma'aikatan sufuri ta ƙasar Nijar ta sha alwashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo ga duk wani kamfani na basa da za a samu motarsa ta yi haɗari a bisa ganganci ko rashin kiyaye wasu dokoki na tsarin sufuri a ƙasar Nijar. To ba sauraro, don haka ne kuma shirin ciniki da masana'antun na wannan karo ya kammala. Naku Gasadi Abdu Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.

0: da akasari matasa da suke shigowa Kano daga yankunan karkara daban-daban domin kadan raba su saro su su tsaftace su sannan su kasa abaru su shiga kwararo-kwararo cikin Kano su sayar Malam Tasu yana daga cikin matasa yan kasuwar waɗannan danyen kaya a horan shanu
1: muna kawo kayan gwari da yawa a wajen nan muna kawo data suyi milo agwaluma goba ga sanan lemo ayaba abarba muna kawo su a wajen insha Allah
2: to yanzu me yafi tafiya a wannan lokaci
1: to kasuwa dai ta bada sai a hankali suna fitowa ne amma yanayin ciniki sai dai hakuri
0: data dai yafi yawa a wannan kasuwa ta wucin gadi to koyaya cinikin sa yake a halin yanzu
1: a bara zan iya sai da buhu a kullum amma a bana gashi sai an kasa wani buhun ma sai mai talla a kwana uku ba zai kare ba
2: no no yake kamawa misali
1: eh to ɗaiɗayan dai muna sai da shi naira 100 naira 50 har naira 2 naira 50 muna sai da shi
0: kasuwar sharada kasuwa ce da manoman kayan marmari da na lambu suke turawa manyan dalalai su kuma su sararwa ƴan kasuwar ɗaiɗai waɗannan ɗanyen kaya na lambu Malam Dahira Hassan babban dalali ne da ne neman sanin muradan da yake samun datan sa
3: bangare na dai akan iya kawo buhu 40 50 da kamanuma daban-daban ana kawowa daga Galinja Kumuriya Karfi Kumbogo
2: idan aka kawo maka kai kuma daga nan yaya kuma masu zuwa su sara a wajenka
3: eh to nakan samu baki daban-daban maza da mata a zo a siya wani buhu wani rabin buhu wani kwata da haka zai kare in Allah da hadda mai 500 duk ana bayarwa
2: to ne shikenan amma masu idan sayarwa kuma fa
3: masu idan sayarwa nakan sayi musu 12,000 13,000 buhu guda kato
2: to yawanci su kuma ina suke shiga
3: sukan yi zoo road sukan yi sallari cikin gari kantin kwali sukan shiga cikin nan wajen gidan isya karabi suna tura suna talla
0: a cewar Malam Dahiru dai cinikin bana sai a hankali domin rashin kasuwa to ko menene dalili
3: na tambayan da yauran ta 3000 kwatar abu
2: abuhu nawa
3: abuhu 28 da aka wu
2: to ai ko kaga sarkin malama ai a ce kasuwar har yanzu tana gada
3: a hakan dai ta tsaya tunda da ana sauke buhu 110 da kamanuma daban-daban dan daga kumbo tsahi aka han buhu 40 aka han daga kumuriya buhu 20 aka han daga Galinja buhu 30 za kuma ta tafi da izinin Allah bana kwante
0: tun daga safe har zuwa dare da wuya sau masu tallan data ya dauke shin su wane ne suka fi cin data har ila yau ga Malam Tasu
1: akasari ma ta san ku sayan data
2: an ce wai kamar ɗan China ma haka suka siya saboda ganin amfanin su a jiki
1: kwarai ko muna haduwa da su ɗan China nan suna sai domin suna dan kamanta cinikin sa saboda yana da amfani a jiki
0: wani irin amfani data yake da shi ga masu cin sa Abdulkadir Jilani matashi kuma masani kan sirrin alfanun waɗannan kayayyaki na lambu ga ra'ayinsa
4: ni wani bin ina cin sa ne dan dai sha'awa wani bin kuma ina cin sa dan na dan ci abinci na koshi ina son da sadaka domin yana dan yi min kamar magani bangaren da ji ciki na ya daidaita
0: shi ma dai Malam Muhammadu mai shagon sayar da magunguna yana matukar son cin data to ko ta wani dalili
5: gaskiya ina yin sha'awar sa sannan kuma wani zubin idan ciki na kai neman ciwo na fahimci cewa in na cin na samun sauƙin ciwo ciki
2: a tunanin ka kenan yakan yi ma magani
5: yakan yi maganin ciwo ciki na fahimci haka
2: to akai kake cin sa ko kuma sai jefi-jefi
5: gaskiya jefi-jefi
0: duk da rashin kasuwar data dai a halin yanzu akwai karfin gwiwar cinikin sa zai kankama nan gaba
3: data dai yanzu na fara shi da damana bana dinawa sai bayan azumi kafin azumin nan zan zo in dinga hadawa da karas amma mafi yawancin mutane sun fi son data kore saboda za su ce ya nemi su maganin ciwon siga a jikinsu sukan ce a zaɓa musu ƙanana kore shar
0: sannan a hankali jama'a na ƙara wayewa kan cimarsu ta gargajiya musamman ma ta ɓangaren rigakafin cututtuka da kuma maganin cututtukan in sun faru Abdulrahman Kabir sashin Hausa na DW daga Kano
6: DW Kushiga Club
7: Masu sauraron mu barkanku da warhaka kuma barkanku da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Mushiga Club Shirin na wannan mako zai garzaya da mu ne a birnin Maradin Jamhuriyar Niger inda zamu kawo muku labarin wata kungiya ta matasa 'yan Niger masu fafutukar yaki da sauyin yanayi da kuma kare muhalli. Shirin da zai mayar da hankali ne kan irin rawar da kungiyar ke takawa wurin hada kan matasan Niger domin tunkarar sauyin yanayi da kuma kare muhalli. Ni ne Salis Kaka, sai a gyara zama domin jin gundarin shirin.

0: To masu sauraro, da haka shirin na yau ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Salis Kaka da na shirya na gabatar nake salama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: DW amsoshin takardunku.
2: Masu sauraro a cikin shirin na wannan lokaci muna tafe da batun tarihin madatsun ruwa a Najeriya. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin.

To madalla da dukkanin sakonnin ku a cikin wannan takaitaccen shiri namu na wasiƙun masu sauraro da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi a huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake muku sallama da lalai marhaban a cikin wannan shiri na yamma zango na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin na wannan zango, muna tafi da shirye-shirye masu kayatarwa kamar shirin ji ka karu, kana akwai shirin kun mai farin jini na zaɓi sanka da ke ba ku damar aika safifiyar gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da amannan arziki daga sassa daban-daban na duniya. Daga ƙarshe za mu kitse taskar wannan zango da shirin ra'ayin malamai, wanda a wannan karo ya duba halin da ake ciki kan batun yaƙin neman zaɓe a tarayyar Najeriya.
0: DW labarun duniya.
1: Dubun dubatar jama'a sun yi zanga-zangar nuna kyama ga nasarar zaɓe da jam'iyyar masu kyamar baki ta yi a Jamus. An sako mayakan Houthi fiye da 200 da gidajen yari daban-daban na ƙasar bayan da suka karɓi iko da wasu sassa masu muhimmanci. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta yi manyan sojojinta garan Bawul. Dubun-dubatar mutane sun fito zanga-zanga kan titunan Jamus a wannan Asabar da nufin nuna rashin jin daɗi su kan gagarumin sakamako da jam'iyyar AfD ta masu kyamar baki ta samu a zaben jihar Sachsen-Anhalt a makon da ya gabata. Akalla mutane 150,000 ne aka hakikance sun fito yin zanga-zangar a wasu biranen Jamus 20, ciki har da Berlin da birnin Hamburg da kuma birnin Munich. Masu adawa da jam'iyyar ta masu kyamar baki AfD ko AfD na cewa cigaban jam'iyyar wani barazana ne ga harkokin da suka shafi demokaradiyyar Jamus, a yayin da magoya bayan jam'iyyar suma da suka yi nasu gangamin suke cewa wata dama ce nasarar da jam'iyyar ta samu don kawo sauyi a fagen siyasar tarayyar Jamus, inda jam'iyyar 'yan mazanjiya suka shafe tsawon shekaru suna kan karagar mulki. Wakili na musamman kuma sarki ga shugaban Amurka Donald Trump Jared Kushner ya bayyana cewa yana cike da kyakkyawan fata na sanar da sabbin matakai masu daɗin ji nan da wasu makonni masu zuwa ƙoƙarin sulhunta rikicin Ukraine da Rasha da Amurka ke yi. Da yake jawabi ta bidiyo a yayin taron Yalta European Strategy da aka gudanar a Kyiv, Kushner ya ce yana fatan samun mafita game da rikicin da ya kicin yawa, wanda hakan zai kusantar da bangarorin biyu ga samun hanya ta sulhu. A makon da ya gabata ne, wakilin na musamman ko manzo na musamman na shugaba Donald Trump Steve Witkoff da sarkin na Donald Trump suka kai ziyara a Moscow, sannan kuma a karo na farko suka ziyarci birnin Kiev, duk a kokarin da suke na farfado da tattaunawa da ta sukurkuce da nufin kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru da dama ana gwabzawa. Rasha na ci gaba da kai har-hare da jirage marasa matuƙa makamai masu linzami kan birnin Kiev, inda jami'an Ukraine a baya-bayan nan suka bayyana cewa an kashe aƙalla mutane 5 tare da jikkata wasu 25. Wannan kuma fadar Kremlin ta wato Rasha ce ta ce ganawar keke da keke tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yayin taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 da za a gudanar a Miami a watan Disamba ba za ta taɓa yiwuwa ba. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP da cewa shawar da shugaban Ukraine ya gabatar zance ne kawai irin na 'yan matan amarya, sai dai kuma ya faɗi cewar ko da hakan za ta iya wato ba za ta yi ba a yi shi a wajen birnin Moscow. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da kansa ne ya nuna sha'awar yin ganawa ta keke da keke da Vladimir Putin a gefen taron G20 da za a gudanar a Miami don kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu. Rikicin Ukraine da Rasha ya shafe sama da shekaru 4.5, kana kuma duk wani ƙoƙari na sulhunta ɓangarorin biyu ya ci tura, musamman ma kan muhimman batutuwan da suka shafi iyakokin da yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye. Wannan shi labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan tawayen Houthi a Yemen sun sanarwa a wannan Asabar da cewa an saki mayakansu fiye da 200 da ke tsare a hannun dakarun gwamnati masu samun goyon bayan ƙasar Saudiya, bayan da ƙungiyar ta kwace wasu yankuna da dama na gabar tekun Maliya a baya-bayan nan. Wani kusa ƙungiyar ta Houthi mai suna Abdul Qadir al-Murtada ya ce sun karɓi mayaka aƙalla 210 da aka sako daga gidajen yari daban-daban da ke ƙarƙashin ɓangaren kungiyar da Saudiya ke marawa baya. Kana an ga wasu hoyahon bidiyo inda motoci ke shake da fursunonin da aka sako kana an ji su suna rera waƙoƙi ko taken kungiyar. Kungiyar Houthi wacce ta dade tana iko da mafi yawan arewacin Yemen ciki har da birnin Sana'a. Da tashar Hudaida ta samu galaba a yan kwanakin nan inda ta kutsa zuwa kudancin kasar tare da kwace wasu yankuna da dama da ke bakin tekun Bab al-Mandab, bakin tekun da ke da matukar tasiri. Gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Niger ta yi wa manyan sojojin ta garan Bawul makonni biyu bayan fuskantar hare-hare sanadiyar boran masu fafutukar matasan wato wasu masu fafutuka matasan sojoji da suka yunkurin ta da zaune tsaye cewar gwamnati. Shugaban kasar janar Abdulrahman Chani ya amince da nadin Brigadier janar Mamman Sani Kiyo a matsayin babban hafsan hafsoshin sojan kasar inda ya maye gurbin manjo janar Musa Sallau Barmu wanda ya kasance cikin mukarraban gwamnatin sa tun bayan juyin mulki da ya kawo kankar wato tare da hawa kankargan mulki. Dakarun kawancin Rasha ne dai suka taimaka wa gwamnatin jamhuriyar Niger wajen dakile tawayen da matasan sojojin suka yi a birnin Yamai. Kuma sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma lokaci yayi da zan hada ku da shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango farawa da shirin mu na ji ka karo.
0: DW ji ka karo.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin shirin ji ka karo, inda muke gabatar da wani sabon wasa mai suna yan zamanin computer mai taken lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wasan yana bibiyar wata sabuwar duniya ce inda basirar kwamfuta ke taka rawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A baya an gano cewa rabi yana da tsirin nama da take danne da kwakwalwarsa. Wannan shine abin da yake jawo masa jijjiga. Awwal kuma ya kaddamar da wata manhajar basirar kwamfuta wadda wai tana iya duba marasa lafiya ta yanar gizo. A dai bangaren kuma Zainab tana gasuwa amma bata fada wa kowa ba, ba zato ba tsammani. Al'adarta tana zuwa da yawa. Ta samu wata manhaja da ta ce za ta iya taimaka mata cikin sauki. Ko manhajar ta yi aiki kuwa? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashin na bakwai mai taken a firgita su.
4: Dukkan matasan da ke cikin cibiyar karɓar waya sun yi kamar suna aiki ba ji ba gani, kuma cikin ƙwarewa. Suna zaune a kan teburinsu marasa tsafta. Da alama dai sun zaɓu su fara aiki. Suna sa ran a yau za su fara samun kuɗi. Awwal da Sima su kuwa sun yi shiga ne mai kyau, sai ka ce wasu ma'auratan suna kai kawo a wannan wajen. Suna sa su matasan su ci gaba da tsoratar da abokan hulɗarsu.
5: Yaya musu mana yara, ku nemo mana kuɗi ku sa su duro ku tsorata su mana. Kaga kun sauri yaya ne? Kaga kai daga wannan waya
6: to shikenan. Hello, kina magana da Dr. Buguzin ne? Wane taimako za mu iya yi maki?
5: Kaga da Allah mala ka daina ina mana sai ta sawa ka abokan harkar namu su yi shakku akan mu, akan kwarewar mu. Kaga yi musu magana kai tsaye mana.
6: Kina magana daga nan asibitin Rariya, me yake so mu yi maki?
5: Wai me kake yi ne saboda Allah da kaga da Allah bani wayar nan.
7: Alo, sunana Dr. Lilo, da wa nake magana?
8: Alo, sunana Zainab.
7: Zainab, ya kike? Muna yi miki barka da zuwa asibitin Rariya. A nan muna ba wa sirrinki mahimmanci, muna kuma yin aikin kula da lafiya cikin sauki ga waɗanda, ya ma ya kamata in ce, wato yanayin da ba lallai ki so ki tattauna shi a fili ba. Mece ce matsalar ki, uwar gida?
8: Na ga wata manhajar ku ne kuma ina da
7: haba ke kuwa. Yi magana mana. Kada fa ki manta, mu a nan asibitin Rariya sirrintawa shine takenmu. Shi yasa ma muke yin aiki ta waya kawai. Da taimakon wannan sabuwar manhajar tamu ta basirar kwamfuta mai aikin likita, za ta duba ki ba tare da mutun ya sa hannu ba. Faɗa mun, wani irin bayani Manhaja ta baki?
8: Eh to, Manhaja ta ce ina da wani ƙari a mahaifa.
7: Lalle. Ƙarin mahaifa abu ne mai sarƙaƙiya. Sai dai kin yi sa'a don kin haɗu da waɗanda suka dace su yi miki maganin abin. Mafi ƙarancin abin da zaki biya shine 50,000 kacal. Za mu baki ingantattun shawarwari da za su taimaka miki wajen kula da lafiyarki da kuma magani.
8: Amma ta yaya hakan zai aiki? Ba sai an yi gwaje-gwajen asibiti ba?
7: Wannan shine daɗin abin ai. Manhajar mu tana yin komai 100%. Ba wani abu. Da zarar kin biya, za mu kawo miki maganin da kike bukata har gida. Da bayanin yadda zaki amfani da shi, ba sai wani mutum ya shiga lamarin ba. To Zainab, zan iya kiran ki haka ko?
8: Eh mana.
7: To yaya kike gani? Na sa order ki kenan?
8: Eh, ka sa. Ta yaya zan biya?
7: Amma dai wannan mai sauki ne. Ina tsammanin kina da katin banki ko?
8: Eh, ina da shi.
7: Kun je kai kun gani ko? Yawwa Zainab, mu je zuwa. Sawayar ki a last speaker. Sai ki rubuta manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita a gurbin bincike na browser ki. Sai ki bude ta. Kuna te gani ko? Kuna gani.
8: Nayi. Waya ta tana speaker. Kuma browser ta bude.
7: To madalla, ki je wajen da aka ce biya.
8: To.
7: Da kyau. Shigar da lambar katin ki da kuma lambobi uku na bayan katin inda aka rubuta CVV.
8: To. Nayi.
7: Da kyau. Yanzu sai ki rubuta 50,000 inda aka ce adadi. Ki danna shiga. Muna tare da ke ko?
8: Eh. Yawwa. Ta ce an gama.
7: Da kyau. Ina taya ki murna Zainab. Kin sayi maganin mu mai inganci. Sa adireshin ki akan takardar da kike gani a allon wayar ki. Za a kawo miki maganin ki a kwana 2. Sai an jima. Yara, ya aka yi? Ya kuka gani? Kun ga yadda ake yi ko?
4: Ɗakin tiyatar a tsaftace yake sosai. Wani ma'aikaci

0: Askar, ina buɗe kokon kan inda kwalwa take ta gaban kan.
1: Hattara dai, gyara a dan matsa milimita 2 daga hagu don a kai hanya mafi dacewa.
0: Ina gyarawa milimita 2 daga hagu.
1: An kai ga hanyar da ta fi dacewa. Ci gaba.
0: Wash. Subhanallah, ina buɗe kokon kan yanzu. Bari in yi a hankali. Ina buɗe kwakwalwar. Me ko mini abin zuƙewa?
2: To likita gashi.
0: Nagode. Ina yankewa ta ƙarƙashin gefen tsiran namu. Nas, me muhimman bayanai suke cewa?
2: Bugun jini 99%, bugun zuciya 65%, numfashi kuma 11.
0: Da kyau. Numfashin ya ɗanyi ƙasa. Amma ta yiwu saboda allurar bacci ne.
1: Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba. Amma a kula.
0: Ina gyarawa kamar yadda aka nema. Yauwa. Kasu, Nas, kawo bin abinci da tsokan kusa.
2: Ga abinci da tarin tsokan nan.
0: Yauwa. A hankali dai. Yauwa. Na ciro.
3: Gaje tana tare da ƴar uwarta Zainab a wata rumfar da aka rubuta ta ƴan uwa. A cikin wannan rumfar Hindatu da Malam Sani da Kawu Sale da kuma sauran ƙannansu da ma waɗanda suka ce su ƴan uwansu raye ne. A nan ne suke, akwai wani jawabin da aka yi wanda ya tsaya wa Zainab a rai. Wani jami'in gwamnati ne ya mai da martani yayin da aka yi addu'ar alasa shugabanni su riƙa samar da kayayyakin more rayuwa masu inganci ga jama'a, sai kuma ya tura ƙalubale ga al'umma, inda ya ce kamata ya yi da kada su riƙa jiran sai gwamnati ta yi musu wani abin. Al'umma su riƙa tunanin cewa menene su ma za su iya yi wa kawunansu.
4: Dan me zai ce haka? Ba aikin gwamnati ba ne samar da ababen more rayuwa ga jama'a?
5: Ƙwarai kuwa, amma fa maganarsa akwai ƙanshin gaskiya. Wataƙila lokaci ya yi da za mu fitowa da kanmu mafita, maimakon jiran gwamnati sai ta yi mana komai.
4: Ban san ta yaya za mu yi hakan ba.
5: Da farko dai, za mu iya kai musu ƙorafi a kansu inganta ababen more rayuwa, su gyara hanyoyi, su kuma ƙara asibitoci.
4: Idan hakan bai yi aiki ba fa, yadda 'yan siyasa suke, ba inda za a. Ina nufin ya faɗa ƙarara cewa gwamnati ba ta so ta taimaka, ko ba za ta iya taimakawa ba.
5: Idan haka ne, ai akwai wata hanyar ai. Dole ne mu yi da kanmu.
4: Kamar yaya?
5: To, a maimakon mu dinga tunanin yadda za mu yi mu kai mutane asibiti cikin sauri, me zai hana mu kawo asibitin kusa da mutane?
4: Ai duk ɗaya ne. Kina da kuɗin da za ki gina asibiti a cikin ƙauye? Ina filin? Kina da kuɗin da za ki zuba kayan aiki a asibitin?
5: Ina tunanin wani abu mai sauƙi. Misali, a samu likitoci da za a dinga tuntuɓa. Sannan kuma a ba su magunguna, a kuma samar musu da hanyoyin sufuri masu sauƙi kamar su kekuna.
4: Okay, na gane inda kika dosa. A ɗauka hakan zai yiwu, amma dole sai mun sake kallon lalatattun hanyoyinmu. Kekuna ma suna buƙatar hanyoyi masu kyau.
5: Ai, abin takaici. Kai,
4: na sani abin kamar ba wata mafita, amma kin san wani abu kuwa?
5: A'a.
4: Wataƙila ko za ki mu wannan ɗan uwan namu sarkin fushi magana ya ƙware a irin waɗannan abubuwan.
5: Wa kenan, Rabi'u?
4: A ɗanta ne. Rabi'u nake nufi mana, dawa nake nufi.
5: Wannan tunani ne mai kyau. Zan kira shi in an jima, idan fushin nasa ya bari mu yi magana.
4: Rabi'u da fushi.
5: Mutum sai fushi.
6: Yau kuma aka muka kawo ƙarshen wannan kashi na 7. Ko Zainab za ta sami taimakon da take nema? Ko za a kawo mata maganin da ta saya a kan lokaci? Ku biyo mu a cikin shirin na gaba domin jin yadda za ta kaya. A halin yanzu, me zai hana ku ziyarci shafinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani, domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kafin nan, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.

0: To da shirin zabi sanka ne ake saurara daga nan sashen Hausa na TW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Assalamu alaikum, mai magana Aliko Autakapta daga nan Yalwangin da akwai karamar hukumar Barikin Ladi a jihar Plateau. Salam DW Hausa, da farko ina gaida Ibrahim SD Kusfa Zaria, ina gaida Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, ina gaida Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru, ina gaida Lawal Bin Hambali MK Dan Silva Sokoto, ina gaida Yahuza Abubakar Gora Gwandu, ina gaida Abdullahi Usaini Diko, ina gaida Rabiu M Nabuka, ina gaida JT Love G Kanduna, ina gaida dukkan masu sauraron DW Hausa, mai magana Aliko Autakapta daga nan Yalwangin da kwati karamar hukumar Barikin Ladi. Nagode a tashi lafiya.
0: Yanzu kuma sai katinka Eli Emeka Ezekiel daga jihar Adamawa a Najeriya. Ka aiko sakon gashe-gashenka, ka ce zuwa ga babana JP Ezekiel Abba Gano Ma'ane da Honorable Jafar Magaji Haske Mubi, sai Lamida Maiha Ahmadu Saibaru da matata Patience Eli Emeka Ma'ane da kuma mamana Rejoice Gago Ma'ane da duk mutanen Ma'ane karamar hukumar Maiha jihar Adamawa. Nagode DW Hausa.
2: Assalamu alaikum, gida radio DW Hausa mai magana Tasiu Ungo Tudu daga karamar hukuma ta Gafa ta a jihar Damagaram. Sakon gaisuwa na zabi sanka zuwa ga shugaba Iliya Mishayi Garkin Daura Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru na Zifi Ibrahim Rigal Malam Shagari Balaruwan Kanwa Sani Dawo Aliska Tsatson Burum Yaro Buniya Garin Malam Jika Mani Dingas Hadahar Zakin Soyayya Abdulbaram Armaɗe Mai Ganga kuka samu babandin mamman bande saka mai tambo angon bulki Muhammadu Nura Abubakar Salifu Adam Haraka Tesawa Isu Mai Mulku Arlit Sanusu Madattai Isu Madattai akwai Malam Bashir Mai Ruwan Sanyi Babba Tasha Layin Difa akwai Dozuman shugaba ne na kungil masu kira da sauraron radio ta Africa Rishin Jihar Damagaram da Gambake Su Unguwar Tudu da Rabu Mai Shayi Unguwar Tudu da Jangirema Karshen Munafiki Jin Kumiya wanda yake na Unguwar Tudu karshe ba za na manta da dukkanin al'ummar garin Dogon Murke da Lautai da Gafate da Unguwar Tudu da Dumun Muke. Nagode DW Hausa, ku tashi lafiya.
0: Sai katin gaisuwa daga Aminu Kano Mai Dagarko wanda yace assalamu alaikum DW Hausa. Ina mika sakon gaisuwa zuwa ga Abban Ramlat Katai da Sunusu Mai Rake Maida da Rabilu Tahir Maida da Adamu Habu Umar Yanga, sai Umar Faruk Adamu Bulkacuwa da Salihi Abdulhamid Adamawa, sai Yawale Sani Takai da Maryam Aminu Kano Maida da Aliyu Abdullahi DW Hausa da Binta Zurmi DW Hausa da dukkanin sauran ma'aikatan sashen Hausa na DW. Da fatan duk kuna cikin koshin lafiya. Toma dalla.
3: Assalamu alaikum jama'a al'ummar Niger gabaki daya, ni ne Lawan Maduro Zumu abun hada magani director da campaign na club da fada na jihar Damagaram. Na saboda wannan shiri na murya jama'ar Jamus, muna gaida su muna jinjina musu a wannan shirye-shirye da suke gabatarwa domin jin dadin al'ummar kasashen duniya suke yi, kuma al'ummar duniya tana sauraron su duk inda suka halba. Al'ummar duniya tana sauraron su. Kuma da farko dai ina gaida abokina Isu dan Malike gurin hasken ruban da gida Abdulsalam Jirge Mai Trader a mata mai, zuwa ga Sarra kamamman photographer Alhaji Iluwa Kahila Rabasha Ungo Dadi, zuwa ga dan kundin mai nama da Sagiri Mai Shayi a Gwamba, zuwa ga Isu Mai Mulku a Arlit da Hamisu Mai Mulku a Arlit, zuwa ga Isya Khalifa, zuwa ga Alhaji Abdul Rai Kankan mutar dan gazawa, zuwa ga Haru Tele Mai Garadu a Makirawa da Salmanu Mai Amalanke Abuza, zuwa ga Habibu Dan Jigawa, zuwa ga Maimuna Badamasi a Gure, zuwa ga Zainab Alifi Tipwa Zubair Mai Matala, zuwa ga Musa Boss a Gaya, zuwa ga Mudi Maradi a Maradi.
4: Assalamu alaikum Radio Jamus, radio na kasa da kasa, radio mai hada kan al'umma, radio mai hada zumunci. Da farko dai ni ne Isufi Ibrahim Dan Maliki, wanda aka hisani da kurjin harshen Melo Bandeji daga Jamforian Niger garin Agadez. Zan yi amfani da wannan dama in gaida Baba Gana a Unguru, mataimakin shugaban club zabi sanka hadin kai yan kasa wanda yake a garin Yobe. Ina gaida su da dukkan yan club zabi sanka hadin kai yan kasa na tarayyar Najeriya, karanka takab din su, ina gaida su. A nan Jamforian Niger akwai abokina Lawan Maduro Tsoho Zuma, ina gaida ta. Akwai kakaki na club zabi sanka hadin kai yan kasa Mutar Cica Yawuri da dukkan yan gidan radio Yawuri, gidan radio Yawuri, ina gaida su. Akwai yan gidan radio na garin Dungu, ina gaida su. Da yan gidan radio Tsirkau Kance, ina gaida su, musamman Mamman Musa director nasu. Zan tahi garin Arlit in gaida Lawan Maduro Tsoho Zuma. Akwai dan da magaran, akwai Isu Mai Mulku Alhaji dan Inkakan, ina gaida su. Da Mutari Haraka, baka san kazami harkarka, ina gaida su. Da dukkan yan club za su san kaɗin kai yan kasa na duniya, ina gaida su. Assalamu alaikum Radio Jam.
5: Har iyayen ku ku gaishe su. Yan uwana abokan hulɗa a gaishe su. Yan
0: madalla mu ma muna mika ta mu gaisuwar gare ku baki daya inda anan ne muka zo karshen shirin na zabi sanka na wannan rana da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus a madadin dukkanin abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam nake cewa da ku ku huta lafiya.
6: DW ra'ayin malamai.
7: To jama'a masu sauraro barkanku da wannan lokacin cikin wannan shiri na ra'ayin malamai. Shiri da kamar yadda aka saba galibi muke kawo muku batutuwa da kan dauki hankali a sassan duniya daban-daban. Kuma a wannan makon zamu dubi siyasar Najeriya ne inda yayin da babban zaben kasar ta Najeriya na badi wato 2027 ke kara kawo jiki. Hukumar zabe a kasar ta baiwa jam'iyyun siyasa da mayan takara damar su fara yakin neman zabe. To sai dai duk da hakan har yanzu ba a kai ga ganin yadda jam'iyyun ko ma yan siyasan suka bazama wajen yakin neman zaben gadan-gadan kamar yadda aka saba gani a irin waɗannan lokuta ba. Shin gajiya ce aka yi ko akwai wasu dalilai da suka bambanta zabukan baya da na wannan lokaci? To waɗannan na daga cikin batutuwa waɗanda zamu tattauna su tare da bakin da muka gayyato waɗanda suka hada da Dr. Faruk Bibi Faruk malami a Jami'ar Abuja dake Najeriya wanda kuma ke sharhi kan al'amura dake faruwa na yau da kullun. Akwai kuma Honorable Zainab Buba Galadima sananniyar yar siyasa matashiya a Najeriya. Sannan muna tare da Malam Adamu Umar Kumo shi ma matashin dan siyasa ne dake a Najeriya. To malamai dukkanin ku muna muku marhaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi.
7: To idan zan fara da Dr. Faruk Bibi Faruk, kamar yadda na fada a shimfiɗa, hukumar zaben Najeriya ta riga ta bada damar fara yakin neman zabe. Amma kuma har yanzu yan siyasa da jam'iyyu ba su fito sosai ba, kamar me kuke ganin ya janyo wato wannan jan kafa misali?
8: To assalamu alaikum warahmatullahi.
7: Alaikum assalam.
8: Masha Allah, tsarin dokar zabe ta Najeriya ta bada dama wata shida kafin ayi zabe a fara yakin neman zabe, wanda na lokacin shugaban kasa ya kama lokacin gwamnati ma har ya zo ya shiga shi ma. A gaskiyar magana wato Najeriya demokradiyyar ta tana sake wato za a ce bankasa ko kuma tana sake canzawa, tana nuna wato wasu irin sakamako daban wanda watakila a da ake tunanin an yi su a nan nasara take, amma kuma a hankali ana ganewa cewa ba a nan nasarar take ba. Wannan shi da wato manyan jam'iyyu musamman wanda suke takara da jam'iyyar da take mulki suke fahimta. Wato zaka iya tara jama'a a Najeriya kai yakin wato kai taron jama'a kai bikin tara su kai hada musu kayan sawa t-shirt da kayan da alamun jam'iyya da kuma wato ma irin kawo masu basu abin nan masu entertainment din su shagaltar da su ayi zaman yini daya gai ga jama'a da yawa, amma watakila ba zai tabbatar maka da abin da kake so an zo wato harka akwatin zabi ba, saboda yawancin yan Najeriya yanzu sun dauki siyasa wata sana'a wacce idan har suka zo suka sa kansu a ciki suka baje da manyan su da kananan su da masu wanda ake tunani kawai yan sha'awa ne da wanda ake tunani kawai ya kamata zama yan ra'ayi ne, kowa so yake ai masa wani a bashi kasafin wani abu da zai ga shi bai aikin banza ba. A da yan kudu ba sosai suke damuwa su zo suna irin wannan wato shagali na siyasa dan ko su samu wani abu ko kuma a hulɗa tare ba. Da an fi ganin sa a arewa, wanda har yanzu kuma ya fi yawa a arewan inda siyasa an fi mu'amala da ita akan yanda ake a kudu. Duk wanda ya ce maka ya je harkar siyasa ba zai fito ya nuna maka cewa ya je don ya ƙaru da wani tunani da zai sa a inganta rayuwarsa ko rayuwar jama'a ba, ko kuma yana da wata aƙida da yake son ya ga cewa ta shiga cikin tsarin wannan siyasar don a tabbatar da ita an kafa gwamnati. Tunanin kawai da ake da shi shine ai lokacin siyasa yan takara jam'iyyun da suke cikin harkar siyasa da maƙudan masu kuɗi, wanda ya zama da cewa duk 'yan takarar za su fito da kuɗaɗe su yi faca kansu a wannan lokacin kuma kowa ya samu ya tsinci abin da zai tsinci ya koma gida. To tunda ko ta zama haka kaga tsadar siyasa ta yi yawa saka masu takara da jam'iyyun siyasa da suke son su wannan bikin sai sun rinka tunani su biyu su uku sun yi lissafin lokacin da bikin nan ba zai musu tsahon da za su karye a harkar kudin su ba kuma za su iya ci gaba har a kai ranar da za a yi zabe. To kuma ranar da za a yi zaben ita kanta wata rana ce ta biki wacce kuma sai an yi wa ma'aikatan tsaro nasu shirin sai an yi wa 'yan siyasan da za su zo kare akwati nasu shirin kaka damu da cewa ko ra'ayinka suke ko ba ra'ayinka suke ba a ranar komai ra'ayi kowa sai an masa nasa lissafin sai an yi tunanin hukumar ma'aikatan zaɓe su ma sai an musu nasu shirin sannan kuma sai ka zo ka ajiye wani tumuni wanda dole za a je shari'a shi ma sai kai wannan tanadin na alƙalai da ko kuma lauyoyi musamman na farko sannan wata kila ma alƙalai su shiga.
7: To kafin mu je ga matakin shari'a bari mu je abin da Honorable Zainab Galadima za ta ce. Zainabu Galadima matsayinki na 'yar siyasa ke a ganinki menene ke sa dan takara jinkiri wajen fara yakin neman zaɓe bayan kuma hukumar zaɓe ta riga ta ba da damar yin haka?
9: Jama'a assalamu alaikum. To ni a nawa fahimtar duk da dai na san cewa yawanci 'yan takarkarin suna campaign ɗinsu ta bayan fage ba sai ka zo ka tara mutane ba an ga yawan ƙarfinka ko yawan iya tara mutanenka ne zammana kana campaign. Misali kwanakin baya mun yi abubuwa a ABC jam'iyyar ABC na tara mutane muna sa su je su yi rajista muna gaya musu muna faɗakar da su yadda za su yi zaɓe da abubuwa. To irin waɗannan abubuwan da yawa kuma na ga wasu 'yan takarkaru kamar su NDC su ma suna zuwa suna tara mutane ward. So shi campaign dama ba wai don ka tara mutane ba yawancin tara mutanen nan ma yawanci taron bai cika tasiri ba saboda wasu su ma kila ba wai su kuriya gare su ba ko wani abu. Yanzu akwai ayyukan da za ka yi a ƙarƙashin ƙasa wanda zai taimaka maka wurin cin zaɓe ko taimaka maka wurin samun ƙuri'o'in mutane da yawa kana zuwa kana mu'amala kana tattaunawa da mutane abin da ya kamata da abin da suke buƙata irin waɗannan abubuwan yawanci ya fi tasiri akan a ga mutane sun tara motoci suna yawo. Kuma kamar yadda nake kaga idan ana irin su tara mutane ana yawon campaign gari gari din nan yawanci za ka ga ya fi ɗaukan kuɗi da abubuwa kuma gashi har yanzu akwai saura na
7: lokaci
9: zuwa zaɓe.
7: To amma Zainab a gani akwai waɗanda suke ganin misali kamar 'yan siyasan nan kamar suna fuskantar matsalar samun gamsassun bayanan da za su iya gabatarwa masu ƙuri'a ne haka musamman a wannan karon ke ya kike gani?
9: Ai bayanai wanda za su gamsar da mutane suna nan burjik ai jam'iyyar da take mulki ne su ne ba mu san me za su gaya ma mutane ba shine gaskiyar magana amma maganganu suna nan da yawa mutane dai kawai matsalar mu shine yanzu mutane ba su cika yadda da mutane ba saboda an saba musu alƙawari so sai an tabbatar musu cewa waɗannan abubuwan da suke faɗa ga yadda za a yi ka gama misali waziran Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da ya ce zai cire tallafin mai kaga ya ƙara canza yanayin yadda shi campaign ya wannan har mutane suna fitowa wannan ya ce kaza shi ma wannan ya faɗa albarkacin bakin shi abin ya tada kura sosai. To kaga irin waɗannan abubuwan saboda mutane yanzu suna cikin wani hali kuma sun fi buƙatar wanda idan ya faɗi magana su tabbata cewa wannan menene ne ba kamar waɗanda suke kai ba su waɗanda suke kai su kawai yanzu abin da suke shi ne a ya za a ba ku kuɗi ya za a yi wannan ba yau za a yi a magance matsaloli ba kuma lokaci zai yi da an riga an hura ganga ai yanzu farawa ne kuma yawanci za ka gani jam'iyyu ba su fitar da sunayen presidential campaign council ba sai APC suka fitar so duk wannan abubuwa ne da yawa suna dubawa suna tantancewa saboda yanzu banda ɗan takara ma har waɗanda za ka sa yi wakilce ka wurin neman waɗannan ƙuri'un dole sai mutane waɗanda za su iya wanda ake ganin su da daraja wanda za ka iya amfani da su a samu a shawo kan mutane kuma a tabbatar da cewa abin da aka yi alƙawari an tabbatar ma mutane.
7: To idan muka je gare ka Adamu Umar Kumo ga matasa 'yan takara ire-iren ku waɗanda ba su da ɗimbin kuɗaɗe wato musamman Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi bayani akan kudade da ake bukata. Shin tsawon lokacin yakin neman zabe yana ƙara baiwa tsofaffin ƴan siyasa masu wato kudaden nan da ma tsare-tsare damar fin ƙarfin ku haka misali? To mu da alama da mukumo ya yanke dan haka Musa Tijani Ahmad na cikin wannan shiri. Kamar ya kake gani matasan nan suna da kudaden da za su iya gogayya da tsofin jigajigan ƴan siyasan nan a wannan lokaci misali?
10: To ina ganin kafin na amsa wannan tambayar ina ganin a gurguje zan sake danyen waiwaye musamman dangane da kalubalen da ke fuskantar yakin neman zabe a Najeriya musamman a hasashe na. Ni ina ganin abubuwa kamar matsalolin tsaro na tasiri. Abu na farko kenan dan kaga abin da ya faru da dan takarar shugaban kasa jam'iyyar NDC a jihar Benue. To baya ga matsalolin tsaro akwai rashin sanin alƙiblar inda aka dosa musamman ga ƴan takarar. Na san a shimfiɗa da kai tattaunawa da shi Dr. Bibi Faruk yayi ya dan soyar shafo ya taba wannan bayani. Akwai kuma yadda za a tunkari malam talaka musamman dangane da al'amarin da suka shafi wato alƙawura kenan a bayanan shayin yawa an shayiwa ƴan takarar ƴan Najeriya alƙawarin kaza da sauransu amma gaskiya ba a cika ba. Akwai kuma lissafin hadaka dan har yanzu ana tattaunawa ta bayan fage kamar yadda dukkanin su suka tabbatar su musamman bangaren adawa ta yadda za su hada karfi da karfi wajen tunkarar jami'a mai mulki. Sannan kuma akwai tasirin kafofin sada zamantar zamani wato social media kenan wannan ma na tasiri da yawa za ga kusan an fi mai da hankali kenan kafofin sada zamantar zamani wajen amo musamman su ƴan siyasa ko kuma ƴan takara a Najeriya.
7: To mu je ga karfin
10: game da karfin tattalin arziki. Gaskiya a Najeriya har yanzu siyasar matasa na fuskantar cikas musamman dangane da yanayin yadda za su fito da kuɗi saboda siyasar Najeriya tana ɗaya daga cikin siyasa mai tsada a ƙasashen duniya. Ana kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan fom ɗin tsayawa takara, wajen yakin neman zaɓe, wajen yaɗa angizon jam'iyyu da sauransu, wajen abubuwa dai da dama suna buƙatar kuɗi da kuma kuɗin da za a amfani da su wajen harkar yaɗa manufa ta kafafen yaɗa labaran rediyo da talabijin da jaridu. Duk abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kuɗi da kuma tafiye-tafiye saboda Najeriya ƙasa ce mai faɗi tun daga arewaci zuwa kudanci. Idan matasa suka fito takara to suna buƙatar maƙudan kuɗaɗe. Sannan kuma kuɗaɗe ana tarayyar Najeriya kusan akasari na hannun dattijai kuma su suka san dabarun ma samun kuɗaɗe na tallafi daga ƙasashen ƙetare. Gaskiyar lamari matasa wannan na ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta dangane da siyasar su.
7: To idan muka sake komawa ga Dr. Faruk Bibi Faruk, akwai waɗanda ke ganin ƴan takara ɗin nan suna jinkirin ne saboda wato jira haka domin jin dabarun abokan hamayyar su domin su fito da su ma wasu dabaru hakan nan kafin su bayyana nasu salo na yakin neman zaɓe. Kamar ku da kuke kallon al'amura na siyasa da kuma ke fashin baki, ya kuke kallon abin?
8: To a gaskiya yanda ake fitar da dabarun wannan yakin neman zaɓe ban ga wani sabon muhimmin tunani da wai ƴan siyasa suka ɓoye suke da shi ba. Kamar yadda Honorable Zainab ta faɗa, a gaskiyar magana yadda yanayin ƙasa yake yanzu, wato an gigita talaka sosai a cikin talauci wanda suke mulki ne za su ta neman me za su gaya wa talaka su jawo hankalin shi. Saboda a gaskiya ƙwararrun ƴan siyasa ko kuma wanda suka yi bincike a kan siyasa suna kallon wato yakin neman zaɓe da har zuwa ranar zaɓe wani wato marisa ce ko bugarwa da ake wa talaka dama a shigo masa da harkar su waƙe-waƙe su maganganu masu daɗi na addini da sauransu wanda za a bugar da kan shi randa ya je ne jefa ƙuri'a ba a tsakani da tunanin kirki yake iya yanke wannan hukuncin ba. Wato duk da an san cewa zaɓe ake ba talaka amma tunda an ce kowa da yake takara ya zo ya masa bayani to kaga kowa zai iya bayanin da zai ja hankalinsa ne shi dan ya samu wannan ƙuri'a ba wai ya ja hankalinsa dole dan abin da yake da shi shine gaskiya ba. Saka ban ga wani abu ya fito ba a yanda aka gigita talaka. Magana ɗaya ce da ta fito ta Atiku Abubakar ta janye tallafin mai kuma idan an ci gaba da ita an ɗora wasu a kai to shine fa za a zauna akan aƙidar meye talaka zai samu idan an ci zaɓe ko kuma akasin haka. Idan ba haka ba duk wanda suka fito ɗin nan ba su da wata sabuwar dabara rashin kuɗi kamar yadda aka faɗa shine babban muhimmi. Yanzu fa idan ka ce zaka dauki bus ta mutane 18 ko kuma an sa 22 ma yanda ake sawa daga Kaduna kawai ka je Kano ayi campaign a dawo, wannan bus din guda daya sai ta ci maka kusan 600.
7: To Dr. Faruk, tun da yake kai batun karfin tattalin arziki da kuma yanda aka matse talaka cikin kuncin rayuwa, baka ganin kamar kudaden nan da kake magana za su iya yin tasiri a zaben yanzu?
8: Eh, to za su iya yin tasiri idan har suka wato shiga suka gurbata yanayin ko kuma suka shiga suka canza yanayin, amma yana da wahala a gaskiya. In talauci ya shiga mutane ko me suke ciki, har addini ma wasu suna ajewa a gefe su tsaya su nutsu bare kuma mu harkar siyasa. To kuma talaucin nan ya shiga kuma ana tunanin za a yi shi ne shekara ɗaya ne ko shekara biyu a yanda lissafin ita jam'iyya mai ci yake, daga baya za a samu walwala, amma walwalan nan har yanzu bata samu ba saura wata 6. To ba na jin akwai yanayin da talauci zai haukatar da mutane suna cikin yanayin talauci su ce kuma za su rungumi abin da yake sa musu wannan talaucin. Wannan babban kalubale ne wanda muke son mu ga ya zai iya tabbata. Duk da siyasar Najeriya ta kama yanda ta babbanta da ragowar kasashe ba kawai a tsada ba, ita ma ra'ayin jama'a na siyasar Najeriya yana cikin wanda ta fi tsauri akan harkar addini, harkar bangaranci, harkar yare da harkar abubuwan da ba su bane za su sa maka abinci akan tebur dinka.
7: To Malam Adamu Komo, idan kana ji mu, kamar ya kake ganin abin da ya shafi tattalin arzikin nan zai shafi tasirin ku a siyasa, rawar da kuke son ku taka a wajen gogaya da manya da suka dauki shekaru suna yi?
11: Eh, to lallai maganan tattalin arziki yana da muhimmanci akan abin da ya shafi siyasa. Kasan mu matasan Najeriya wani matsala da muka samu shine manyan 'yan siyasanmu ko dattawanmu sun maida mu kullum muna baya. Da gangan an hana mu ingantaccen ilimi, an hana mu hanyoyi da za mu yi tunani mai kyawu ba. An bata tunaninmu duk abubuwan da zai lalata mana tarbiyya shi ake kokari a daura mu a kai, sai wasu 'yan kalilan daga cikinmu waɗanda Allah ya tsare ko in ce ya kiyaye. In duba matasan Najeriya mu muka fi yawa kuma mu muka fi kowa talauci, maimakon a ce tunda mu ne majority na population din mu ne kuma muke rike da ragamar tattalin arzikin, amma mu ne mafiya talauci, mu ne da gangan aka wautar da mu ko aka wofantar da mu muka zama kamar karnukan siyasa. In ka duba ko daga ɗan takarkari da jam'iyyu suka tsayar, duk da dai akwai jam'iyyun da suka kokari suka tsayar da matasa, amma kafaɗin Najeriya babu wata jam'iyya wadda ta tsaye da nagartaccen matashi wadda muke ga zai iya kawo kujerar gwamna ɗan ƙasa da shekara 35 babu shi. Wannan abu kuma yana yanayi da yadda matasan babu da su, shi kuma ita kuma siyasar Najeriya ya da cewa kana da kudi a hannunka ko kana da mai daukan nauyinka. Kuma in ka duba tsare-tsaren tattalin arzikin wannan gwamnatin kullum ƙara raunata matasa yake yi, ƙara raunata al'umma yake yi. Ana dai kokarin nausa rayuwa gaba, an zo an yi wa harkar noman mummunan rauni.
7: To madalla, bari mu je ga Honorable Zainab Buba Galadima. Zainab, wannan yayi magana akan matasa, shi Adamu Umar Kumo, ke idan muka dubi abin da ya shafi mata musamman waɗanda ke da zumuɗin ganin sun taka rawa a wannan siyasa, ya kike ganin batun ƙarfin tattalin arziki da kuma sanin manya da kuma ƙarfin gwamnati da ke gabanku haka?
12: To gaskiya duk wata mace ko wani matashi ma da ta gani yanzu a siyasa, idan bai da Ubangida to jajirtacce ne. Yawanci masu Ubangida su suka fi tasiri, kai kuma wanda ba ta da Ubangida sai dai bakinka ya tsirar da kai. ko gwagwarmayan ka ko duk yadda dai zaka iya samu ka zama tayi tasiri. Mutane da yawa sun fito takara, matasa da yawa sun fito takara, amma zaka ga saboda yanayin primary din da aka yi a duka jami'u ya sanya matasa da yawa ba su samu sun ci nasara ba, saboda akwai kuɗi banda kuɗin form sai ka je ka wurin primary din ma sai ka kashe makudan kuɗi kaman caca dai. In ka samu ka samu, wata ran ma zaka ci din ma sunan naka ma a cire in baka da wani a ciki, ba ma ga sayan form ba. Ai dan ka samu kuɗi ka sayi form ko dan ma ka ci primary aiki na nan gaba. Idan a ce kana da polling unit kaman guda 2000 kafin ka ci zaɓe, kowane polling unit ka ce ta aje daga agent ɗaya zuwa biyu wanda za su kare maka kuriya, da kuma ci wani returning officer, da kuma logistics da za ka yi wanda za a zagaya a tabbatar cewa observer sun duba sun gani babu wani matsala. To kaga kaman yadda wani ɗaya daga cikin baƙin nan suka faɗa cewa a siyasa na duniya, Najeriya ta yin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda siyasa take da matuƙar tsada, kuma matasan ba a yawanci yanzu ba su cika son su shiga wannan faɗan ba. Don wata ran idan ka duba ka gani kaman yadda aka sa matalaka talauci na haula'i, za ka ga kai kana nan kana faɗa ma daga ƙarshe talaka zai zo ya karɓi indomi kwaya ɗaya ya sai da ƙuri'an nan, kai da kake nema tsakaninka da Allah ka ga ka bada gudunmawa wanda zai kawo sauƙi ga rayuwar dukkanku.
7: Yanzu misali akwai wani ɗar-ɗar haka da kike yi na cewa akwai yiwuwar masu zaɓe suna iya karɓan ɗan abin da bai kai wani abu ba kuma su sarai da ƴancin nasu?
12: Shi ya fi komai sauƙi a harkan ƴan Najeriya, wallahi. Saboda yanzu za ka gani inda kana, in ka duba ka gani satuttuka da suka wuce akwai wasu matasa da aka zo aka tara aka yi yawon city boy da su, da aka zo aka ce za a ba su 3000, daga ƙarshen ma ba a ba su 3000 ba, suka zo suna complain suna cewa daga yau ba za su zo ba, amma dai ai sai da suka je suka gama aikin. Ka gani, balle kuma wanda aka sa suka je suka yi kuma suka zo yanzu suka ce bayan sun jefa ƙuri'an, duka yana faruwa. Ai mun daɗe ana zaɓe, muna gana abin da ke faruwa. Akwai zaɓen da za a yi ma za ka je akwati talaka ya ce maka wallahi ba zai jefa ba sai ka biya shi.
7: To yanzu idan aka ce ki ba da shawara, kamar wace shawarar za ki iya ba masu zaɓe a Najeriya don gudun wannan al'amari, kuma me ya kamata a gani a wajen ɗan takara a zaɓe shi?
12: Faɗakarwa ne, dole sai an tashi an tsaya, talaka sai ya tashi ya tsaya. Idan muka baka ƙuri'anmu, wani ci gaba za ka kawo mana? Idan baka kawo mana ba, ga matakin da za mu ɗauka nan gaba wurin wani zaɓe. In ya san cewa mutane da yawa sun tsaya sun jajirce sun ce za mu zaɓe ka don saboda muna son rayuwarmu ta samu sauƙi, kaga nan an nemi accountability kenan. So saboda haka shi ma zai yi ƙoƙari ya kwatanta. Amma idan kawai ya san cewa za ku zo ku yi layi, kawai ya mimmiƙa muku abin da zai mimmiƙa muku 200 ko 1,000, inda an sai da ƙuri'a 1,000, yanzu yadda talauci ta addabi mutane, yanzu za a iya sayan ƙuri'a naira 100 ba.
7: Dr. Faruk, kamar idan za ka dubi waɗanda ke takara a Najeriya da halin da Najeriya ke ciki, kamar menene abin buƙata su talakawan yayin wato jefa ƙuri'a kuma yaƙin neman zaɓe haka?
13: To gaskiya da wahala, kamar yadda muke jin bayani, talaka a gaskiya yana cikin wani yanayi na wato jahilci za a iya cewa, da wato talaucin da yake giggita shi, wanda ba za ka iya yanke hukunci a kan zai yi wa kansa hukuncin kirki ba. Wannan abubuwa ne wanda tunda aka soma demokuraɗiyya, manya-manyan 'yan demokuraɗiyya wanda suka rinka bincike a kai, philosophers na lokacin su Aristotle, su Socrates, suka rinka magana cewa in fa aka ce an ba wa kowa dama ƙuri'a ɗaya, to idan talauci ya yi yawa, jahilci ya yi yawa, wanda za su fi yawa ba za su iya yanke hukuncin da su kansu zai amfane su, bari ya amfani ƙasa. Wannan ana ta murtsukawa haka, ana ta murtsukawa haka. Amma a gani na yanzu a Najeriya, kamar yadda nake gani yanzu, wato matasa su ne kamata a ce an bawa damar kuma an hana su, to shawara ta kawai shi ne a ce matasa ku ba takarar shiga gwamnati ba ce aikinku yanzu, ku takarar kwace jam'iyyu a hannunku. idan za ku iya shiga ku ne duk executive da suke cikin jam'iyyu, ku ne masu fito da ƴan takara a cikin jam'iyyu, to za ku iya fito da matasa. Amma ran da ake fitar da ƴan cikin jam'iyyu sai kaga babu wani matashi da ya damu, sai dai a ɗauki ɗan youth leader a bashi, a ɗauki ɗan woman leader a bata, shikenan ran da aka zo fitar da ɗan takara. Idan ba a ba wa dattijo ko tsoho ba, to zai ba wa ɗan shi ko ɗan abokin shi, kamar yadda muke gani. Kai da kake wahalar siyasa ba da kai za a yi ba, to kai wahalar siyasa a gurbinta, a tushen cewa ku kwaci jam'iyya a hannunku. Yanda za a, in kuka kwaci jam'iyya lokacin fitar da ƴan takara, za ku iya fitar da wanda kuka ga ya kamata.
7: To a ƙarshe Dokta, kamar wannan jinkiri na yaƙi neman zaɓe, a ganin ku masu fashin baki akan al'amuran siyasa ɗin nan, wa zai fi samun amfani ko alfanun haka, jam'iyyar da ke mulki ko kuma ɓangaren adawa?
13: To jam'iyyar da ke mulki tana da kuɗi bila adadin wanda take ganin cewa ko yanzu aka fito za ta iya wa jam'iyyu kaf ɗaya. Amma kuma tsarin da yake fitowa na mutane suna cikin wahala, tana tsoron cewa idan ita kuma ta kasa ba da ansoshi akan abubuwan da za a tambaya harkar siyasar, wataƙila za ta yi baƙin jinin da zai iya shafanta. Su wanda suke adawa ko kuma zance suke takara da wannan jam'iyya, su ya fi musu a ja lokaci, saboda ba su da kuɗaɗen, ba su da tsarin da za su tafiyar da maganganunsu masu kai inda ya kamata a dogon lokaci. Sun fi son ƙanƙanin lokaci, kuma da yawansu ni a ganina ƴan takara ne, ba wai dama akwai wata aƙida da suke da ita da suke ta tallanta wanda ƴan za su sake gina wani abu a kanta da suke neman lokaci ba. Abinda suke nema dai wani abu ya faru, ikon Allah ya zo, wata guguwa ta zo ta canza yanayin mutane a zaɓe su maimakon a zaɓuwan da suke kai.
7: To madalla, mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk. Da haka ma sauraronmu, muka zo ƙarshen wannan shiri na ra'ayin malamai a wannan makon. A madadin dukkanin waɗanda aka ji, musamman Honorable Zainab Buba Galadima, ƴar gwagwarmayar siyasa da ke Najeriya, da kuma Malam Adamu Kumo, shi ma matashin ɗan siyasa ne a Najeriya. Cikin nan ɗakin watsa shirye-shirye akwai Musa Tijjani Ahmad da sauran abokan aiki naku. Muntaka Ahiwa nake cewa a kwana lafiya.
6: DW labarun duniya.
14: To aika taƙaice, kun ji cewa dubun dubatar mutane sun fito zanga-zanga kan titunan Jamus a wannan Asabar da nufin nuna rashin jin daɗi kan gagarumin nasarar da jam'iyyar AfD ta masu ƙyamar baƙi ta yi a zaben jihar Saxony-Anhalt a makon da ya gabata. ƴan tawayen Husi a Yemen sun sanar a wannan Asabar da cewa an saki mayaƙansu fiye da 200 da ke tsare a hannun ɓangaren da ke samun goyon bayan gwamnatin Saudiya a gidajen yare daban-daban. Fadar Kremlin kuwa ta ce ganawar ƙeƙe-ƙeƙe tsakanin shugaban Rasha Putin da kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ba abu bane da zai yi kamar yadda Zelensky ya bukata. Jama'a, shirin wannan lokaci ya kammala. Ƙarshen labaran da ma shirye-shiryen da muka yi muku tanadi kenan a wannan zango. Abdullahi Tanko Bala ya gaba wato ya tsara wannan shirin, da kuma Claudia da ta hada da ku. Ni Abdullahi Muhammad Ahmad da na gabatar ke cewa da ku kasance lafiya. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.